0: Ano ba 'yung
1: wala pa tayo? Sabi ko 'yung wala. Tulong na, why?
0: Hindi, why?